0: Sempa FM.
1: O ba peni na fa. O bi se na sa so fu ni o ba peni ni kan no anu no. Bra papa ma na bre chire ba o se. O. Tu was. O di ene di e permanent. Wo mi chenda. Da. Wo a wuti awurade na ase anopa mi ba se mbe hwun kran. O se ni ami wo nyina ye wo dia. Wo lu su I se wa sum nyame ye wate. Wo lu su I ko su na sumo no. Asafo would di would lie mu senye nyame aka na na wo na mu enye ne wa afo oyɛ na na asafo ba ko sɛ eh madam asafo no sɛ wo sini da yɛ tɔso mi ensam sɛ ka wanu tu mani nsi menka sɛ enye sɛ wo besie but wo nsi sɛ wo pɛ sɛ oyɛ da ni bre na wo yɛ na asɛ deɛ ko so hwɛ wo nyame awurade bɛyɛ wo ho sɛnkyerɛ ne ama ayɛ fɛ kyena yɛ bɛto wa so amen va wo nsi awurade nhyira wo na ɔnte n'anim nkyerɛ wo na ɔma ne nsim yie medin a ne pastor Emmanuel Ejeyi me number is 0205664120 I love you and God bless you. Bye bye. Continue to pray for me and I'll continue to pray for you. Bye bye. Nimrod, na better. Adi ukaso from Grand, adi from. So media menya.